Ada ga ate ang kuang tumang ga mangai batang munyi ga mangai manang e batuk ke batu desi nyangir.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat.